na ne yebehwe pa ne se right from antamae bizebo fo ayare fo bi mo ha wona odi won ba asase so ha no ne ni nku safo no ho ana mpo bi bebe na susu se omo ye ensu ba oye bosum bi yebeka se musu oh enti boma timi dwanaja na ire ho ba so timi dwanaja akwa no kwa ho ti bebre ye hunu bebre umi dwane se obehwe na sumina so

ba oyi bia no nyankopon dobo sa nipa kro no mamuntu ne shebre ne krabia order for when if system na hwade one eye se oyare oyi disabled people e bia na so nani nan nansa ya hwesa fo no so ono mu di nkomo ana ono mu

national onye bayifo esan se nyam kupo na dobo ne sense sense sa me na dobo ni nyansa ni ndie sa sa fon so mutaye abubru kusia ade be yi en se da o ka bin pa ni e de o mo fon pa nke se se o mu en so na bo so na sa se ni nti.

nti sa wa ubi a wo ubi no de na wa fom de na wo hu sue hunu be na wanya na futu sembe na opeso okachira afufura wona wo so wo sa situation kura na mu numbers ni 0543898692 ye ka jagu mun tentempa bo wana ya sorry nti frebe aso bi na ba kire wa dwen wo susu se ye ni abc ebeyi nti awo fo awo sa mani bi no afutu sembe na opeso de ka kire sa afo no wo hu obi ni sa wo abofra na se ne ba bi sa na enkoyi a say ba fine so any friendy so su see any oh me kan yare bi ma menti safo na ofo na mo awo safo no afutu sembe mpa na wo ka kire mo ana o su su sembe nfo mo nya safo ne den se o wa safo mo o su su se o safo de na o nya ma sa nipa ana wo bro no bi ma afutu sembe na de ma safo na mo wo sa bro no mu last week you stay say yes say obi kura kopɛ dan a ye ma ne dan o because ye be pra prantino o ye yarefo ntia ndu fie ha na me mo a yarefo nyina no mu ntimi nya o mu fie wai

nti osusu se oyi abofo na obeti ma ko ni suku kama osusu se oji ni problem free nwa ebe ma kwan abia ma no yesa pe na nyinsen wi okaria ko duwa bia emu anu life nti sadia o se no o se se se so ni panso wa nti man se nti akoba se obi na ni ni ho obi na so so kran ni ho obi so ni nan nyina e

accident in ti. Ama mantima nante me nan su bim. Accident in ti. Me sin no bogun. Nti jobu se. Anka mi di ye. Na obubu me. Oso me kon. Na obubu me. Pasa. Na odimi si ho ye ne botae. Obi yare o yare nyina ye. Abusua bi na odimi si ho ye ne botae se. Kwan bia so obedwuru. Kwan bia so obema obusua na to obetore busua nyina fu. Eh wade. Job ne ne kan sa di. O di job si ho ye ne botae. Wa wuti ni de wesi ho ye botae bi ana. Say ye ma o manu so nko anu. Wa bra boni ye ma o ni ye. Ni ada sa ma pene eni ngwasie. So be gu ni yonko eni mase. So be se ni yonko. Yanka. Aha, eni no mope. Ba se be bua o pa di debi. Ye do be suha ye botaye.

0: yetu ya uwesi wa mana kakra wano sankase enukura no mu wiya munsa nko bom
1: ya
0: na bonu fam fam ho na mere yeso anyaden anso mo anhwe
1: enti se ohwe akenkan se ma wo kan first Corinthians chapter 7 verse 1 ko na ya metwira me bram da se eyem obani masenka onfa no nko obani pase onfa no nko ose na adwama monti
0: na adwama monti
1: obani ma bia nya ono ane yire na oba bia nya ono ane kunu that means oba to me bo adwama be ma to me bo adwama se da be ya sadie no ensinti awo bra bom nti no ware edi baba sa mo nya ware wie ka mo bom wie na mo yi sa sex ni fira wale ni ma na ne mo pese mo te mo bia kwa to mo adwama sem
0: aha na sex no wo ye firi mu a wo ware aye den
1: ani nti na bible ne se said the Abena Beman Cobo Diamanti and Awarova. Or Basset of Biasun Cobo Diaman, who's in there? I dear Titananka won't be nice if I say or bear for Nukunachi.
0: Or bear for Nukunachi.
1: Now, where are common ten? The intimate animal is
0: a monument.
1: The intimate animal, Elcoso. But Brenua Awari, lack of sex, lack of intimacy, Elcoso Awari Bibrim. Young and young man, one of your more common Mukun, remember Binusi disagreement.
0: But I know so.
1: And no, some man, you know. Emeba bebre ho no motim kosi odu abonte na kokonya akono last jam se ni pano
0: ani we jani ire ho
1: ya
0: ni de ti ho kura nya na kono
1: woni osoro be his camera no but obo wa ko dibu abonte
0: hwe da no woman be free free techi man
1: ya
0: so ni ni kunu de demu e ko yi ya be ma ni nia no
1: ya
0: oni de pio oni ana oba sabi opeso ade na ho kan o kan ni kunu o se se no be si atia no da so no be si awo na firi pano so enti sister no kan nyam nyam ni trase twene ho ase eh ani na be man ampa oba na na ana den tin ma no timi behave sa
1: o se mi nim nya ma ya na ko fasa de ne de ba o se be ma bia si so na onya duru ne mra pese o ware ya o pese o settle down with a woman e bi se onya ne oba ne tena wie ne duru ba bi no bani misbehave kire be man wa na redo love na onya de man de one na fe love ni firi ho e bi se o kwa bo ntin na o ko o ko nyese ani gie ni wo fufuru mu pe na o ka ho ma mo nyese ani man zo e di ani gie be man nya o de ba won chan o be ka che so be ware wa o ti ase man o ko yo ho wa de de mercy ntin na fe die u yi se ani gie na firi ho zo la se me ka se na na success ye de ani gie ni ye de
0: aniji
1: ya se obani nkali kuna ni ma papa okwon nche kra na oni aniji se be mani nkali yira ni ma e be den se sa ne ma no sa intimacy ni be koso enti be ma so be ma fo bu oni aniji ma na yire ko dini ko jina ni pam wadi na tam u ko duru fie sa o se adwa mie kwan papa kana kra
0: on fam ma
1: so o de be ma won pa won ka sa de na wo yire aniji bi anye den every moment the same thing obanzo mfobuo ne ne dia mani kuna na oy as one day no we was in my quasi kwa na free bay ubo se na said generating every wo ti bo duro ba duro ubo se na obi all man say any general come here na ba se ba bi wo de pade wono wa come here wa come wo e di yam energy yesonko mra ya setena num e wo fie ba kaka sa de chire wuku Obema fa odo kasa oyiram ye mu bebre ho no ma bufu kakre bi ba nsama ye ne firi ano no
0: ananye
1: ana ano woten apa wa kasa ma oto otu so wo yire atiti nisuo edu anyum na so ne neda obema ka odwo kero se
0: e bia na odwo ye oso na nyu wa ka onjai
1: ndi ade ndi na so onjai
0: sa wa ka onjai wa ka onjai ndi dan no be yedi
1: ne baba an say say insort start e bom insort is say say say ba dia mi yero so benya so no beda
0: eh santi na say say won say awade so egu pa
1: ya
0: pe a christo fa awade ya egu
1: yes
0: wa ya bisa ko ko ko
1: yes
0: say say awade ya egu pa ya christo fa awade why christians
1: na dia akofa de ba ko so asa akofa sa ne manan ba christo fa awade
0: why christians
1: egu be ben fa no do won na 70% every man a Christian for man binum wa bin bi se me kuri onti mi ngware bi nka me ho
0: ni nyame aka bom
1: mo ni panditim sa na bible ye di bible mu nsa na to ma na bi no Christian for ma bi no e di Christian mi ba bi ano na si wan ti bi se o ba bi a poison ni kuri

0: Daniel Kristo bi piemu bi no anwanwa sem bi sisi ende no kre echinje bi ne ho sabe wi se hwa chere bi na no nsia abo apai ma apai ho be sima aduasa enan sanje unim no se no nsia nya bo pai mu si pe na che se Entam evangelistic movement for I crowd the oh shalom fidien omo di nyankopon asem ebebre Jafet kwaju ewusu amankwa na nana techi sabro mo I crowd the oh shalom fidien hey enchemeko omo nchen na omo di nyankopon asem amaye enitima mi ko na techi nchen na fi ntempa ye nfa ba ku mi nbi ntoso ansana kwaju ewusu eba fi ye di nema eto aso aba Nana mi mako ba.
1: Ye nu ya mi nu ya.
0: Mbacho mo ti sey.
1: Oba de na do mi ni atachi mi ho ye pa na won se.
0: Twi do ampa do mi ho odin se twro kronkron.
1: Ei twro kronkron ka ma kama pa anya ko asu twi wo na ho odin
0: se. Sanetie.
1: Ye.
0: Eh.
1: Ba bua ni ye pa.
0: He. Ene mo di nyankopo na se da koma no.
1: Sas na tie.
0: Okay. Kwaju mwako aba
2: meji oso
0: mpacho mutese
2: oh ofaya onyame ado me huye
0: se na wo pass maka ntina me de wo nte wona no asenkem wayo oso otiti nipa okay na ndemko aso ni matise
2: oh oba de ada roma bibi aboko
0: ye de yankopuna se mo bo mpaye mam de
2: In fact, mamu bi ama.
1: Ebo mani pa bi a.
2: Me de mamu bi ama.
1: Oka o ni pa bi a onti.
2: Mamu bi ama.
0: Adi adi
2: chama. Mamu bi ama shalom mo di mai fo. Nti wano ebe kova kakra.
0: Adi chama. Adi chama mamu bi ama.
2: Ofa ya. In fact, wajuna ma meeting, but adi mai fo ne de adi ne ba meeting.
0: You midasi. What kind of crazy? What crazy? What kind of crazy? Ebe mako nti ma inti mufa de oho ma nyamima.
2: Eda wase yebema atifu nyina adjo ede abashalom 1003 ene humi mumeda abawie yasundwem sei na yewrada foforo mi na ese yeba na yedi nyankopon asem ede bre adasa sebeye na na wotwi nasem no ebeboyi chidom nasem no bebo kwan ede amaye na baabia kwan ni no wode kwan ato ho ohawo emusuo ene asan so wapagu ede amaye na yetwi ba na yebedi sa dance ya na eye yima group of companies yima ko group of companies na oso yinasne ema yetwi ba ebedi adanse trodo adanse kroje ede bre yenati fo amuti ya chirichiri ene abencheye na mepacho yima group of companies eye adwuma kua ene ma woye ne dos nye dikane se osisi adan eni nti se opese yensi dan emfa emao ne hiane se owo plot na odo planner dano planner apese osi no odi bebreye ye behwe so ne yesi ni kama edi amao adwuma kuwe ewo adwumafo a binim ya carpenter fo binim ye mason fo binim ye steel benders binim ye tiles sanso ene binim ye plumbers ene electricians enti ye kwa adwuma no ho a obi a so ne de mu obi a ye ne de ro hwie be bosmeka krebi na yewie ede wodane amao na yewie na pese ye ntotais wo munso a adwuma kwe ye wotais tiles bebria ohunu tiles 2 years so wo petais no bi mpo ato a yankasa nso ye ton bi ebia wo de akura de wa wo tiles wo de freyen na ye meto emfa emao wo de no tunchen a adwabo ahodo adwabo bia wo behia nkonwa wo behia tables wo behia canopy wo behia sound systems na bi mpo ho kura a ahogwo na wo ba won dudu nti wo behia studio mattress ena ebi nso wo ha wo behia carpet a ye de be se fam se be ye na ahogwo won anase enye ateche na nsi akakra na nsuo ejemui na sane me nyina ano ima enko group of companies bia ode ma han abomrim ba bia wo e wo bunu ma nu ba bia wo freye na ye beba na ye de ye card ne ma na ba sikakuma bi na ye ji wo enti o person ne ni nkoma eno ane so obetwe utetefu na wa fre 024 776 4242 024 776 4242 ofre na ye beji oso so hwen e obreku hanso a kato udodu kato pe parliament wa so hwe ima enko information center udodu ho pe ye nema ni nyina ba bi e wo bia no won sabeka bi na odi edi ujuma eno tonchen a sabre aduane eno a yesi bo obra adwini mu aduane ehu hia pa na eno an ye die na udidi nso a ese ohwe ne awudi ni efise ne awudi ako ni pedua mu no eno ene be kire woni pesu a wo ye enti men koto wonam e wo baabia abra baabi wo ho a wonam na pro enam no enye papa na wasan mile zikosto ho na koto nam wo baabia na ese se sebio wasan asibi ho se okwa kotokoko e wo mata ho da bi asibi koko ho aye ntomata koko biko mata de fufu no wo onka koko enti misro bra mile zikosto na beton nam papa se eye aman se di se ya aman no ankasa se eye tilapia opa pala ana se redfish akoko ne dene ana ne mre akoko ne ta sausage enam ben ena wuhia foni etre maleji costo na kojibi ye o central market ye ne eye wona woton bayre no ena edi anu hwe da bia ye ba adwuma kwesi adan ko a na kwesi adan ye ba nemu no wo ba hwa no pa wonto ye nemu dumie nu bua ye pona sore no ye ba ubetimi afre maleji costo afa 024 125 00 1 024 125 00 01 na maleji costo ebeje woso
1: yada oso hina se fa sa so na yeto aso e wo ha se uyu bi na opedan ato dan a yesia na akakakra na yawie na wape bi ato a ye wo bibri ho ye wo dan a ebi wo mpatasie dan kasiye yie pa eden chansen kasiye kama kama ibi papa ibi ena aboso aya plaster dan na druba bi na afi akase obeye ceiling ana se obeye pop na afi ode empono ene mpoma ahyehyem na wakako dam na afi form no was cement ana se wato ties adwuma aka ho no no ya ye akako druba bi ene ntie de nade nyina ahyehyem kama kama pa enti eto nsafro se ohwe dan bi sa ofre na ebe mo bi na wato na wo de ahwoden ka kra bi aka ho na chese wawie bi nso ewo kutre number 2 eno de ya wie ho adwuma nyina na fe ono nso opa obe huye na na ye de okọ na wo se woni je ho na wato ne bo nye den ebi nso ewo sna se samanhia school no kwan no so ba bi o mo fa ko afuo mu no kwan wo kwan ho pa nso to a eno nso ye si aboso a castle inside no aye ho adwuma be aduru ba bi pa aka se obeye o adwuma kakra bi wo ho na chese o tu akoma no no proto kese e da ni mu light e wo ho o ko ho a nya de se o kwa kosi post ho pe no ane se o twen enkania na fi o de aba dynamo na fi ensu nsu e wo ho no ane se o twen ensu no bi na o de aba o proto da ni mu o pese o si dan foforo ho betima si foforo ho pese o oye stores as we see stores so ewo animu ho a na nse ho kwan hu nti wait my see stores ewo ho e be boa o na fi aboa o fi se wo hwe dan ahan se ye single room eye chamber and hall eye two bedroom apartment eye sedan kra wo pe fie mu ya ni nyina kra mpo ahan a ofre na obenya bi nye no ye wo proto aye tonton afi se wo pe proto ato a se ye fi size a asembia ni hunananom ensa chasie na eye kama kama ofre na obenya yen na fe waba betobi na aboa opa e obi num ewo magazines e obi ewo donfete e obi ewo mpata po kwan so mark ventures no ni fie no echiri ho ba bia e obi da krom kama pa ofre na na fe oni ye di hon komo so wa ho odin betuma na wa kwakoto na ne aboa ofi se ne asase bebre ho a ensem ewo ho amane ewo ho enti ye kan fo amao se bra na beto ye mproto ibi na fi bra na ye mpedan mawo na kotena ba papa na emoao abra ofre na obenya ye na fi oni ye edi nkomo e 024 168 61 78 024 168 61 78
2: Yeah, Mompai. Yeah, Mompai. As soon as you know anywhere, Raddy, and eh, and you may so one me a quenya. A jack as a fair mo, cast a fair mo.
1: Amen.
2: Now, Oma, auntie, now, auntie,
1: would it?
2: Yet it was it. So, bed do me, eh? o mizai o wuye no asori dimu. Amen.
1: Amen. Yada oso hena se fa se nenso. Wa hu yenso e mo bo fa. Na ene oso hena hu mi mo bo yi pa. Medanasi yi pa wa bo ame. Ena ode afi ba kon asan aka minfie ho. Enti ene 4th July aye me birthday. Temede na se a eni kambia edi ma me bofo no ne yofo no. Mi yankompo na obade yahwa obo so na asase eponu asitu ade nyina asitu mfo no mede na se ade mani yipa se wahume mobo na nya nipa nyina na afi kobeto won nya nipa nyina ena bosom ekura kobeto nya nipa nyina akra na wachi kobeto nya nipa nyina ena damu krampo ekko etwa won tiso a wonya enkwanti se me matrans na wabo me ho ban enam akoma adus oha ahasan adusia enum en a chese wayebia mame parenti me de nasia ayini kambia ade mano ni din ena ayeyi ene nasia enkada
2: amen
1: yada oso hena se pa enen so ye din komo na fe yakọ yemre no ekọ yi pa ye din komo kakra bi na ye fri hakọ ne ameka chọ ne se adia ehia ewo abra bomu pa edikan pa ye trene ese wo hwehwe trene a chikwan na trene ena yede beko osoro ahima mu nyangobom na temu ono ebeba no wona obaji wonyina eya trene fo wona wote asase wese nso a abribi to ora wo sufre nyangobom na wotie nyina aye atrene fo wona wotransia wona brabo eye na wonya mwa efri nyankopon ho obade no yahoa enyankopon no ho no enyina eye wona won abrabo ye na sa abrabo tini nyenipa nyina na wobi enti se owo ho a hwehwe bi atri kwan ene se obegya abo ne yo na wodi onyankopon anu masem aye adwuma na ade bia enyankopon no aka no efri nekro wodi aye adwuma eno ana otrase konkron ye mu a ade obewuru atrene ye mu na atrene ye no menu aba ma ne ye enna form ebetime ade se trene ya bo din ade wa fra atrene fo a ene age se wo ujai bone ene dem ne nkeka wa nyina edi uyi firi oho amen pa
2: amen
1: enu nti ye na ye kosoro no obibia ye betime anso na no na ya trene din e wa nkwan mu no no ose wo hu se wo ye trene ni wana wote asase wese so a nyankompon frɛ won sɛ ne mma no ayɛ atrenefo wana how be to wana wo bɔ mpa yɛ nyankopon tie ayɛ atrenefo ɛno ntina wo bɔ mpa yɛ enkɔ na obi bɔ mpa yɛ ɛkɔ no nsonsono yɛ ɛda mu sɛ nsonsono yɛ ɛda ɔtreneni ni ɛne nea wɔnyɛ treneni ɛntɛm no no sɛ wo bɔ mpa yɛ ɛna nsɛ wade treneni nti nyankopon hwɛ so na wode age wo o se na no wade wonyadun wonyankopon anim sentie onyadun wonyankopon anim nyina se no wade abrabo trene e de transe elenti bra nyankopon edi nsuye e ba asase so ano ohu no wanko asase so a nipa bia anya papa nipa bia anya age se noa ne ne fie na noa ena nse o ye trene nti obu trene no de ma ano e ma bi kan ne fie nyina amen pa elenti trene ya de ehun ya pa if you are turning at your coin, every knuckle jai bonny dee, every knuckle, mao, or turning and nuddy, ma or soon, hino, no and you want to some pa, we are turning ni. And found saw your cremony, and found saw your chrisony, and found saw your one whiny. I just said turning a bra bo. Now betting their trans as we say, so I ain't couldn't do for amen pa.
2: Amen.
1: Is our ya turning in ya? How about to tow on the money, how about how no? Enti me can't find mau. Se sister sa oso sa wo kwa so nkwa de a. Yete nini. Bra sa oso wo kwa so nkwa de a. Yete nini. Sister sa oso fie da bia ba koma sa chi. Akwa akosom nyankompon de a. Ene yete nini. Bra sa wonzo da bia ba ko fie da ba koma sa chi. Akwa akoya sori. As fra nyam nyame fra. Ye fra se kremoni de a. Ji sa wo ja bone ye na wo ye kronkron a yete nini. Na trene abrabo ene nyankopon no hwehwe nyawo nkramu a wo so nyawo asori a wo ko nyawo kristo ni a wo ye ene nyankopon no hwehwe na mu o hwehwe atrenemfo na wo wajon enkwa amen pa
2: amen
1: yankwa James chapter 5 verse 16 and to 18
2: James chapter 5
1: aha
2: verse
1: 16 to 18
2: yankan yakubu enwuma etire enum nchichimu a eye insia
1: dunsia dunsia
2: nchichimu a eye dunsia ekopim du enwotwe
1: saina okaen saina asopanyi yakubu etu yemfo
2: saina asompanyi
1: anyanom tene ho hia na se odete ne abrabo we transia utinye ne makase akase bebre
2: o se munkika mohunfo nsua nchirachira mohomo
1: ehia ne se se we nyame sunkuo se o ye aso nyame frefo gramofo odi ehia pa ne se mukoko siemu a munkika mo boni ede chirachira moho
2: aha o se na munyi mpa ye mama moho
1: na mumma mpa ye mama moho o se mukoko si a moya tene fo no de o kan boni bi a waye ho asem na waka chire onua na onua nso so aka ne de a chire na mo yi ya pa ye mo abobɔ mpa ye asresre amama momo eno ana bo ni pa mani pa ye tene ni ebi se ebre bi a twa mu a na onni nyangompɔ no abrabɔ bi a bo ye ba bibi a kɔ ye abosom bi ma kɔ mo so atɔfo adifo bi a kɔ mo so atɔfo malamfo bi a kɔ mo so ni rituals bi a kɔ yɔ ye ni niamma bɔni bi a wo yɔ ye kronu bi a na wo bɔ adwama mɔ bi a na wo wom abosonsom bi a wo di akyire afei bɛye bi a na wo tu a na wagya ye no ye sɛ okoko duru aduru ba bi a wo transe na mo transe ekyia ebɔ mpa ye keka ɛde kyerɛkyerɛ mo ho na afei nyankopɔ no enkrofo eboamo empai bom moa mo bom pa ye mama mo ho na nyangopon aiden wasamo yade amen pa yankwe
2: amen
1: aha
2: o se na wasamo yade
1: have o e basa obaiden obesamo yade yade o de esa oninya ne se boni a ete oso oninya obesa sa boni yade no afri oso amen pa
2: amen
1: bi se boni bebre ni bebre ya bri ye ho e wo wiase o ya bra bom bebre bikura de tu nyinsenya guotuotuotuotuotuotu nti fi akeka ne ho obidi akura de aya abortion ya obidi akura de atwetuo de aboni nua kuno obidi akura de atwe sekan ne akuni nua obidi akura de nua akwa duso kokoku no enu nti uba ne ba ma wa eten ne ni nse yeso o ma ho kwan na ye di mawo na nyangupo na hu mobo anya sa uboa sa wa anya sa de we na wa ma me wura tre ni nu mu na so ba transa nu mu sa u ba tran kre mo su nu mu sa na wo de ye ti se yan kwa okobi da bia u ba wa ba tran u bo ni mu da bia ni anipam nya yankopo no mpene na obeya u ba tran mu sa na daaje nkwa no bepie no obeka a chese firi mi su ko na meningo wo a wo ye ni entene nta odofo ade tre ne hu hia ehia ye pa anti botre ni abrabo na mezaya ba wanya nani madom ame pa
2: amen
1: ya nkwa
2: ni patrini adisira emu ye din
1: osede
2: enuma bebre ni patrini adisira emu ye din
1: patrini
2: adisira
1: emu ye din ya din
2: ni ya numa bebre
1: ya numa bebre hallelujah
2: amen
1: opia he bra sister na bra boye uboa momfa odi abayifo ni nyina anko ni so apam monko ni so meeting monko anko sia eno so na monya ni amobeye bia oya ti ni nkwa de oka ho asam e de kire oso ye na ne mpa igbo na de a wo sie no nti obe ye niamma bebre e be bubu sa akonu ye ni nyina mumiti ya makon ni nyina be di so ye ni mo nsa ni nyina enya sa anka ye mu bi ndi anka ye wuda dada ne nam sa oso ye no na dom kase a ode adun ye ni nti opa mo ye den kura na nyankopo nti ba bo nse omukun ye da na nse ye den ye ngu Omo kwesia o, omo tinya o sisa o akwa wedi ya kuna wie, o afra wedi ya kuna wie. Na nso na nso ya tini ni oni nyankopo ni panti nyankopo na soma na bofo, o ma ba rescue everyone sem. Amen pa.
2: Amen.
1: Enu nti oni pa o ya tini ni, empa ye. E ya de bebre, odofo patini ni achi kwan. Na wo ya de ada osu no, ebe tu akọ nyankopo no ka kire no obete.
3: patrin ya chi kwai na wa ho chire egu so no sa wo patrin ya chi kwa na ka chire nyangopo na obetie na obeyie furu so amen pa
2: amen
3: wo wa wa de na aye basa no o ma na mo aye basa no o mo anda no kwa yinsafo adan yifo ada na anwo bes no o ma na mo aje avagabon na wo o ma society no mu no oka ho asa na ya teni ni nyangopo no behu mo bo na obeti wo amen amen pa enti ya kanfo a chire wo sa ade a ema nipa enya adom ewo nyangopo na nim ayetene enti yiroho evi nokro bra boni awom bia hwe na fimu hwe na yeda fimu na aboawo adwama no jai krono no jai ansisie no jai ato no jai na da no abrande to no edoso me pa cho jai wate na nyangopo no behu mabo amen pa
2: amen
3: patrin ne chikwan na ni patrin ne a nem na disre nem paibo eye adie bebre anya sa enka sana meka enka ye mu bebre ye nti ase nanzo nanza tenia ye die che nti ye kasa oso no nitie ade nti na ye fro obi nyangupo nipa wo nya asama no do kwa no so wo ha no wo ha ka che no onye nipa ti se wa nipa ti se wa bet ade tenia odi ye adwuma nti okasa nyangupo nti wo nzo so ye ade tenia na nzo okasa nyangupo mbetie sa amen pa
2: amen
3: yanko
2: Etwaso no verse number 17 was Elia you ni part say na
3: Elia odifo Elia no you ni part say na o ni part say me make say o ni part say wo awutie shawon we di we nanim we ba bibia awutie na Elia nso e ye ni part say wa
2: no bompa ye dindin se osuo nto
3: sa ni pai eh o te say me a o te say wo awutie mi e bompa ye dindin se osuo nto
2: na osuo nto asase so mfie ni nsane bosumi nsia
3: ni pa Tizami nuwa o, ekasa kachire, osuru nyangumponse. Enzo nto, nampala, nampala, enzo anto asasiso. Ewa, enfie maku, maku, maku, maku, miensa, eni abosu minsia. Enfie miensa, eni fa. Enzo anto asasiso, asasiso. Oye, nipa chisewa, ade ntina okasa ya, osuru muti nto ye. Ade ntina okasa ya, oyumai, eja osuru no, nyangumponu tumfu ono, otu osuru punumu. Tre. An suan to this afu agu ni botoma suan to envie mensa. No anye ni pa se wa. Unso, oye tin nini ejuma. Unso, oye tin nini ya. Oka sa, nyanku po mbetie. No betie, oba yena sa aba pepe. Tisenya, oye eria di. Yanko.
2: Wasina, obo mpa ye bi o.
3: Na ve eria yi. Asa anko to ya sam sufre nyanku po mpa ye bi.
2: Na osyo to.
3: Na ve nyanku po nsa ntie ye. Na ve nsu eden. Asa anso ye.
2: Na asa asu naba.
3: Na ve asa asu so eden.
2: Asu
3: naba. Hallelujah.
2: Amen.
3: Haya tre niyo. Haya tre niya. Elia, no ye tre nini. Tina ukasa ya. Nyanku po ntie ye. Nti wansu ye tre nini. Na wansu ukasa nyanku po mbetie. Uyari ya no ukasa nyanku po mbeji wa film. Uyari ya no ukasa nyanku po mbeji wa film. Wahoche ya no ukasa nyanku po mbeji wa film. Ukano ukasa nyanku po mbeji ya mao. Amen pa.
2: Amen.
3: Oh, tina wantene. Enti na ukasa nyanku po ninti ya. Ahonchile buwa fa osoa. Edi debi kwa na pese. Dibi bika wanono. Ya mko. Oka asembi wa osele.
2: Esi.
3: Esi wong. Ya pa. Emi ya no eni pati seye na. Ya mko. Psalm 34 verse 17 and 19.
2: Dewi di jom.
3: Enjom adia nai. Adiasan enai.
2: Adiasan nai. Nche mu dunkuno.
3: Dunson ene dunkuno. 17 and 19.
2: Dunson
3: ene dunkuno. Ate nini adia.
2: Wase.
3: Ate nini fo sufre. Nti tie. Adia ba kwa etia. Ampese wo. Oti asie nise. Oya denye hao etri nini yo. Onye etri nini yo. Hao beba oso. Enso beba oso. Namom. Difference nson sunu ya ewo mnise. So otri nini. E sufre. Wase denye.
2: Ose oti ni sufre
3: aha
2: na ready tie
3: na ve teni ni dia o sufre e kana ha no ho asem de kire onyankompo ntwe dia mpo na oye den o ready tie hallelujah
2: amen
3: enu nti na ema nsunsunu ye edam enu nti ana ye kanfo ama we na nwumre se pe teni ye chikwan na se oye teni ni a obo mpa ye okasa kire onyankompo na o woso na je o woso na otie pe teni ye chikwan o enya ba mo fun bi ya o ana odi yedika yeliko nyangupo nanim anya baba ofubia ana de kasa ma nyangupo ntio kisa oya treni ni emfa ho ni anipa ba kanfa ho emfa ho ni anipa de ba yawo emfa ho ni ahomone beye emfa ho na tumi bia ba so atia so oya treni ni ya o nyangupo mbeji wa free onsem amen pa
2: amen
3: o kasa nyangupo no betie ntino se den
2: Wase verse number 9:18 ukwa miwe. Wase redditie na waji won free one amuhi hiyo nyinemu.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Wase onyankumpon etie na ufe anansa uyatu nini niti ukasa otie nyo. Wa honya hia wo munyina ha uyade a honya hia no uka honya hia no wa hochira honya hia no wa wari a honya hia no uya chese ni ada osu a ma honya hia no otie na oje ufi ni nyina mu hallelujah
2: amen
3: adofu opetan ni achikwan yo trene ne bua den na nyeri pa nyina na enya ndio vi na okro me kan fo achira o se petin ni achikwan na ukasa nyangupo na tie ne wo yi wafi wa honya hia nyina mu na wapaja uti wa watamfu oso na watopu na watamfu anim hallelujah
2: amen
3: 19 wa sede
2: 18 ewradi ben wona wona kuma abubu na oji wona won honhum apeche
3: mo
2: otri nini amane edoso
3: tie tie me wa oya otri nini bia amane bebre na baba oso awon be sese awon be plane wo ho awon mo ni betu hunso ajina ye be loko ha e be loko na nso Ose de en, otri ni
2: wamani ya
3: dobre.
2: Na radi jini ni nyina mu.
3: Nanso onyankumpo na ya den,
2: opa de ya hua.
3: Onyankumpo no jufi ni nyina. Odi hana, odi 100 na eba 100 no, kwa jufi, odi 1 million, 1 million no jufi. Odi 10 ya, wa jufi 10 num.
2: Oheni no mpe nyina, sedi ya emu bakumpo mu. Mpe
3: nyina, so se bakumkura nye den.
2: Emu.
3: Emu, odi wafuo. Otri ni ni, uye, den kura nyankumpo mbeju. And then I come for any person, Nippon, you shut in yet you crying. That's all you shut in yet you corner and found, however, about so. Young Confess Corinthians chapter 6, verse 9. Or turn any one man yet goes who sat down nine, young one bed you were free, Tipatrin yet you crying. Obi, how are you turning in tea? On your money and on young upon and genuine free, Ninian say, young upon whom say, or your bonny, and we are such a turn a bra boy munina. I have bonny, and qua. Enti fini na ni mwa, fini na mwa, ayankaya, nyangupo na shesua, otinde jino mani yeye. Wadofuwa, fifuwa nyangupo na yachiri kwanyi, fifuwa treni yachiri kwanyi, na treni, ane nipade kwa osuro. Yankwe?
2: 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Mwa. Anase, mwini ni mwise?
3: Ati fiyansa no kanyi, ati fiyansa no mwa.
2: Treni yehu hiya yeye.
3: Masedai?
2: Treni yehu hiya yeye.
3: Treni yehu ede ye hiya yeye. Wadofuwa, wwa utiye ya ngwa Shalom Radio, enanyu mrei. Enta mfuwa safunye, ya kamfuwa mause, trene, ehon, hiyan ye, awa ye kriso soa, ye kriso som, asempa kanyim, akwantuwe imu. Enti ya kamfuwa mao, sa opa sa okostro, opa sa nyangupo ni mwa mwa, jese obo, trene ya brabo. Enu tina nipabe bli oha, ha upufa wansua, wantimi enyanu yenu, ninyi nanese, wanyusha trene ya chikwany. Trene, ehon, hiyan ye, pa, enti ya vina kwa wanyusha trene ya chikwany, na wahon mwa mwa. Nti wase den
2: wase anase munni musse wona wontene no winya nyankopon ahine no
3: munni se obibia onya de papa na ono de bone nko na odi munni se safo no munya nyankopon ahine em obia ontene na ya bone no munni se safo no o munya nyankopon ahine
2: mumma wona adam
3: mumma sister bra mama obia nada se oboa oboa bra obia ye oh tetefuo no netim bo abra bo konkron oh se o na ye pensu de atin ni bia ni ho ene de ye wo se pensu de bia ni ho ye papa oboa o nya papa na nche se obi nya papa ma minu aba ma e ya atin ni fo na yakopo na ba beji won de se obetena bo ni mo obia dada o se atin ni hu nhia mama o nada o de en
2: o se mu ma o nada mo na adwama mofo ni abosunsunfo ni awaisefo ni ahohwifo ni merima awo ni merima da ni awifo ni anibrefo ni asabofo ni ntokwapefo ni eminufo winya nyankopon hine
3: ni tie nsama obobo oso no oh nsama obobo oso memo obi anada se wo obo adwama nkura ye wo sombosun kura ye wo ye eminfo kura ye wo sik wo jisika nsi ho ye nsisie nsi menu aba memo obi anada menu aba ma memo obi anada na woni nse wana waye wenyi na eri nyanya ngupo na hini ye. Tisa wana wanye bi, wanye saani yame ya bubo usi, ebu abrabo treni suwe nyangupo no. Edi nipa njina eni, edi ni nokre manipa, eka nokre. Ebu wa wani anono, wedi ya sentreni no. Wana nyangupo ni babefa wako. Na wana waye poni, awati boni mudie, nyangupo ni ebe bubu wateni. Na mpa asazi weze suno, uonjo da. Asazi weze suno, wani nkansa zi wese suma ni nye yi da. Na hon to da. Orofo, yu ya tini ni ya chikwa yin. Na tini ni ya hun hiya. Nyangupo ni nshira o. Nyangupo ni nkan hon. ɛwɔ n'adom pii mu nti amen
2: amen yɛda onyankopɔn ase sɛ anwummere nso wafa yɛn soɔ na wɔde atufoɔ na asafo a wone yɛdi ahyiamu yi ɛyɛ end time evangelistic movement a yɛhyia wɔ kato akoa yima efie wobɛtumi ne yɛn adi nhyiamu wokura da biara anwummere ɛberɛ a no nso abɔ ɛhɔ yɛkɔhyia nyame asɛm na yɛbɔ mpayɛ na ɔsomoda no ankasa ɛyɛ memenda anɔpa no ɔtwe mpae mu na ɛyɛ ahyɛ aseɛ yɛbɛpem so a wie adumienu na yɛagye ahome kakra ɛbɔ no mmiɛnsa a na yɛasan ayɛ bible studies ɛkɔpem sɛ nonum bɛbɔ apa ho sima bɛyɛ aduasa a yɛn nyinaa yɛbɛfiri hɔ ɛnti wo nso bra na yɛnka mmom na yɛnsua nyankopɔn ho nimdeɛ yɛmmɔ mpayɛ ɛda wase yɛn agya anwummere nso sɛ wafa yɛn so atufoɔ wafa yɛn so akyerɛkyerɛ ne yɛsrɛ ne sɛ wo ma a wɔti asɛm nyinaa ma yentumi yempre na yenye etre ni suban yemmo tre ne bra na wahu ye mbo na watwi mu ye hye wonsa
3: amen
2: ye kwa ene ye nkɔ ye ba ene ye mra ye difre ene ye fie ba ye nwuma hodo akwantufo ombetu kwa na watwi mu no ye won hyenkafo fo wonkɔ na fo won bra brekuma sundwie ehye wonsa mwasumdiye enkoso wa antina kuruiso. Sanso ene mumpe nifuwa nina asha wunsa. Abaya krachifuwa ahimfuwa huduo. Dumuwa nina enyansa nini mdia wadibesho umeiso. Yada wasi sewetie eni. Ifisi ibisae. Ewa yashwa mzee adimu. Amen.
3: Amen. Yada waso henasi pa. Iche ye tifu nina aminu ya ba madendina. Kwa kwanto enta ezi. Michia ufa. Aonu ubra. Ukunu ubra kwisi. Kusi Samuel, mechia ofa onosu wo itere abutimemu. Mechia ofa dua jei, na fi ofa sumamso mechia ofa. Minu ya ba, asi dua, onu ukunu, bra Isaac, muo hospital, kwa biada mkwa nosu wo, muyes provision store, ewo ho. Mechia ofa, na fi, entamfu unina, so mechia ofa, mejere, so mechia ofa, opa charity, na fi, meba daros, so mechia ofa, na fi, insu sono. Minu ya kwa imajire, sister, Millicent, Papa B. Nyankopɔn nhyira wo.